Piniada a transmission ang deng along pen. Kupipi si rot parju ponig jima neli tan taram ponig lang. Nun borpay tro ram nit po pen lote. Delhi pina pachitak, English alam pen, birta arjig long po. Borpay tro ram nit kep, pen lote nang litum kang duk kardo machay mek alun ang deng long pen asona sona lun nang litum arjig long po. Por pai program ni thom kep ra pho penote pinier ni alam te elvinson terang pen ki than pon ani tum arjig long po por pai program ni thom kep ra ser kep penote pinia sar lam the si tami nang ni tum arjig long po por pai program ni phli kep penote nang ni tum karbi lun barim ang deng long pena sona sona lun arjig long po por pai troxi penote delhi pena pacheta hindi alam pen berta nang nitum arjoy long po por pai troxi ra mini po penate delhi pena pacheta english alam pen sita me berta arjoy long po por pai troxi ra mini cap penate glimso mara jai mek ang deng long pen sarchi phong rong phar la pen ari sang hu tum la pen chin thong ing ti atumang bong chin ki ji than pon nang nitum arjoy long po por la pen por pai troxi ram ni plikep pen la ten ang ni tum lun chi tu si tami nang tum arji glong po la pen por pai ner kep pen la ten ang tum delhi pen pa chita samachar prabat hindi lam pen nang ni tum arji glong po la pen por pai ner kep ram ni krep ho pen la te delhi pen pa chita english alam pen berta nang ni tum arji glong po por pai ner kep ram ni tum kep pen la ten ang ni tum alom bilo ma jai mek mate nang litum kachuning rialun sitami nang litum asona sona lun arjui glongpo napen por paisar kep penate puharan cholik batori guhati pena pacita asami salam pen nang litum arjui glongpo

La pon a pon ang litum, Nelson tok bi pen kilun pon, nang litum arju iklong tang lo. Adun tu, ambika lang nampi la pen, ari sang hutum kilun alun, alun alam te, hempu apan le ropet nang.

Yang dekat dah malu na jai mek ang deng long pen ki jutsi alun. Probin rong par la penare sang ho tum. Kilu alang tum kilu na lam te. Li resu akai to tang te labang solun ajuk ta.

0: la pona ponong le tum kang du kar dom luna jai megang deng long pen na son son alun nang le tum arjik long tang lo adun tu jai meg elvinson terang pen ke than pon alam the arjik tha
1: Chiklopi pen chikloso nang soani pon tanglo pebo naling pebo nang bema tukup tukup tok kitok pangduk pangduk tep ong lo hidung aduk tep telang pe yang pang adung metam chikolo keng long po wang plut osomar biur.

Lapona porang letum hetsing hi pen ki hi ju ki plang alun ang tum arjui long dang lo adun tu jorsing be pen gelun pon hon mi ki plang alun arjui ta.

0: PC part jupon po.
1: None paju ji ke bochet pen thero. Thako ahu bochet atum. Thero atum aphan adu kedo thek long si pulo. Metum metum aphan nilang luntha netum ke neri ave. Bonta netum ke netar do nithon do. Arni le so arve le jang to mon le theila pen. Hirai le nanglo sita nitum tangna da kisung ta ave kichung rahuta nitum ke ar om sop nangtung thero atung ke nangri do monit aso nangtung ke nang ning ning hang te nang hem nang rit chikim the bonta nangtung chikim ke selet rong nangtung ta selet lera kedo adim chikim cherak te ko an akereng me jima non ke nangtung chelang tha ajad akisung ta nangtung ka chechak nang ko an nangdu kedo nangtung ta kam choklem tha an ke nangtung reng me sen po thero atung voche dalam karjulong pen aning oilak si aning sodung dang lo enke thero do an chilang pet si voche atung atar thanglo pidam elo
0: pendang te nang ko ka prekason ko pine ka par jui do thulang ma par chupon thunai
1: arna ma vo kak la pen chitung atumo si thanji hako ahut elong alang bi do hala bangso alang bi along chitung ejon do la bangso alang bi along ning kreng rang ring ring apor ahud lote hello wing ajakat tenta botek boso atum do anta chitong pet si rong aje tv ason si hang jo hang hai si cheklo e jon joni ando tikang si puthot aprang adim along chedam thu at piti hala bangso ahud joni arna malukat lapen chitung ta chetong lok amat jonthom ta chingki chethan bom amat ning kangsam dokok pen ajog jer po ason chimepik lo enke latum jonthom ta jerpo chibi det lo jerpo chibi det pen puthot arnam avoka gatum jerpo chitung aphan cheoti kangsi puthot aprang ke do adim along chedam thu et lo lason si apor ahud thala bangso alang bi along mate chitung along arnam mavokak atum ta chivang po chitlo e jon joni ani chiparong pen chinki chithan pon sita chitung abang aning chipa oi pen ajir po arnam mavokak atum aphan than lo ne ke jerpo ne kai along ke ni arwen kawe ajoine nang tum ason engjar dun pen pirthe athak along ke do long ji lang roi lang je tu kong ing nam alir acham ke me ke thek dun long le lo ne kai along ke pusi chitung abang aning chepa oi pen ajirpo arnam avukak atum aphan chethan lo anke jonita chitung aphan kajin so ong si kumat lo arnam avukak atum ajirpo chitung aphan pulo nang matha nang ne letum nang phan anisi nangjui pon vegi pusi chitung aphan lamchak chipilo eng

0: Lapenang non kupisi keparjupon poma.
1: Non ne kipuji ke ceklo arni, amen.
0: Tangte parjupon noy.
1: Irui along nitroxido. Nitroxita, amen dorep. Karbi arni, amen. Urmi pensi kicheng lapen. Bhongkuru pensi kijut karbi arni amen ke la hello urmi durmi thelang theman bhongta bhongti bhongkuru ningkan isi along chiklo jon krehini do achiklo ajon tinta amen dorep karbi chiklo Amen ke lahai hello arkoi thang thang there jangmi aru wosik jakhong pai pai chiti pre phaikuni matijong
0: pendang te nang ko ka prekason ke par jui do thulang ma par chupon thunai
1: no neli puthuji ke piso so I hear jeer longki apai longki aphan pulo chi chi sing no to lok charli dun nangpo ki thak dun lo chi sik bom lo pai ne choy an ved lo pai pu dun lo longki nang kaning je chok chelang karbi amlam pen ke ason tin kachipin deng aphanta alam the prek jam arjutha ne nang than po pini rikong pen sator leg hai hai ke ki I pulo keng op roy arnan no jang sai hai hai ke kachithon pulo choy ke kaching choy pulo poho ke kechiphung pulo pikok lapen wankok ke kachikok pulo oso apai aphan chorosi pulo mesen lopai nang nang kithan apo ning arong olo pini pen ke ne ason tin aphan mama ke ke I pu pu pet pelo ason tin aphan ta ke pu nang ji ateng si ne pu po non ki pu thuji abang ke ipi alam imi thang alam aphan si ipi alam pu imi thang alam ke ipi along pen si kacharli lasi imi thang alam aphan ke ipi alam pu ke pu I ipi alam pe pu alam the hello ke thek cheng alam the lapen karju menai alam the aja tinta api alam dore amithang mithang aja ti alam hello api alam lo karbi alam ke karbi atum api alam lo ne ke inut karbi ne nepi alam chinghon o ne nepi alam apha aman chepi lapen kaning je theragre api alam kacharli le lapen kaning je je abang ke apai aphan lapen akhe aphan si aman kachipi pelo lapen kaching hon hello
0: non bangge la thot bongso bhar ju ponthunang men chithan dhagor marli
2: kadom nimen apun

0: Pak Amen memonitor nanti.
1: Oh, Amen ke?
0: Standing ti.
1: Standing ti. Kenang kan lo ke Charlie ke?
0: Tuh.
1: Class 2. Tenang pini ke kopi lo nang parjuji ke?
0: Poem.
1: Oh, kopi ya poem lo?
0: Karbi.
1: Karbi Amen ke? Nipai. Tento nang lo so akhir jir parjuno nupak akhir jir.
0: Nupak. Nang limang kopi lo. Neli karbi alam cari. Nihang pensi ani kewang. Nupak adar faro isi. Dak ni deng awe. Isi parju chula.
1: Kopi lo?
0: Pijo.
1: Ta pijo ta parju thano ente?
0: Pai ingkai tha. Pai ni ani chir om. Pijo ke chai da. Nili po ke ajir po do. Nili punyu aning mi o.
1: Mi o lo bongso. Ang tenang men bang e kopi lo ko?
0: Kipson timu.
1: Kipson timu ngapo men ke?
0: Haji timu.
1: Oke, apa ya men ke?
0: Kunima kopi.
1: Oke, nang ke Arong kena lo?
0: Ibu.
1: Ke nang ke Charlie ke, kok an lo?
0: Class 2.
1: Class 2. Ke nang ke non kopi lo ke parjuin ning hang ke?
0: English.
1: English kopi lo, poem? Di te parjuin noy, lo so poem?
0: My cycle. I have a red cycle, bicycle, and I... My bicycle, I have a red cycle, I pedal, and I read, then, goes the bell, make my friends move aside.
1: Bungsu, tang na nang ke, kupi lo nang school hem ke Charlie, nang ning kahang na yung subject ke?
0: Match.
1: Match. 1, 2, 3, parjuji manang? Ante nang 1, 2, 3 po tha?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
1: Oh, ante nang... Kopi lo match for parju tuji ke?
0: Tibel bu.
1: Ante nang kopi ko ano number lo nang parju I ke?
0: 5.
1: Ante to parju noy?
0: 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50.
1: Antang te nang mut hello pulo te nang kopi lo kacipaman kangtung ke?
0: Army.
1: Army. Bongso bhar ju pon thunang nang te bongso nang men nang po men la pen nang pe men la pen nang kwan si ka char lima chithanik tha
2: ne men ke sar kiri rongang ne po amen ke bidasing rongha ne pai amen ke sika kropi ne non ka char li ke class 6
1: la pen nang non kopi si kapar ju pon poma
2: non ne kapar ju ji ke mira po ahir jia Bang non bang marli che lang rai li mir apulok nang ason son amir alon kido pen mir alek rong nang ing nam uron pi ang bang tam hidi nem purong nim klan pli pi pen pi jo rim rim pukang va mir apusok dam oso mar do an ning dog lo nang pan chini un man na mir apuson thot si ning paklar lo nang lason si ning ha mir apu pen si ni tum nang kardom o hem puar nam kisun ke boy pen rap thawar nam
1: Ko ka prekason ka parjui do thulang ma parju pontho noy
2: non ne ge parju thuji ke bongtong la pen pen tarlok a her je bongtong la pen pen tarlok che kamlong so la pen lo lam che than a ho ga ho ki je dam na ho bongtong la pen pen tarlok me se ka che chong lo char nam chun tek bank tar lok nang ke nep tek lang a me se ren ka che hok chok men la lang ar lu lu chok ok long li che he wan lo che he ni chori pu ko che he a her tan ang chok hon cheng amung heb do ko la phan lang ding bank tar lok tek long le dat a che tha
1: bong so nang men ke son lo
0: mir san so terang pi
1: mir san so terang pi di nang ke ko an class lo charlie ke
0: Class
1: 6. Class 6 lah. Kona school lah dun ke?
0: Umnam LP school.
1: Rong amen ke?
0: Rong nihang.
1: Rong nihang di. Tang te nang kopi si ke Charlie nang ninghang nai lo?
0: English.
1: Tang te nang kopi pi apan si nang ning kedok nai?

la pona porang la tung glim so mara jai meg ang deng long pen chin thong ang ti la pen sa chi pong rong par la pen ari sang hotum pen ching ki chi tan pon ar ji long tang lo adun thu lun chi to jai meg da meg lo nang lun chi to jai meg ang deng long pen karbi cultural society atum pen ki lun pon alun alam the kili kili karbi lang pe तो तंगते लबंग सोलून अर्जुक था

lapo na ponong litum alom bilo ma jai mek ang deng long pen na sona sona lon alun arju iglong tang lo non se jugure por por pai ser kep pleng ji dog dog lo la se guwahati pen apache tak puhor ancholik batori nang litum arju iglong pong.

Hindi lamar jan alun ang dengalong pen. Kijut si alun. Alun alam te masum cehera. Labang so alun kilo na bang laki alkay jagne. Alamar jan amen laki talas. Totang te labang so alun orjuik thang.

lapona ponong ni tum hindi lamar jana lun ang deng long pen na sona sona lun ajo ik long tang lo no na dun tu ajai mek damik lo na adun tu ajai mek lake english alun ajai mek ang deng long pen

La bona por ang litum. English alun na jay make ang deng long pen na sona sona lo na litum ar jig long dang lo. Adun to jay make damilo nang. Adun to jay make lake tiri makai. Tiri makai long. Netaji Subhas Chandra Bose akai lamo putak. Priska rong pipi pen ke tokpon.

0: Armo! Armo! Nang libang duho!
1: Duho! Kuna lo armo nang like! Kedampo ho!
0: Damde! Hadap! Kruhensi!

0: Pili ma lang doon ang oy. Sariya tatu ma lang.
1: Pia film lo oy.
0: Love letter of hilim tang ho oy.
1: Dante doon ang.

0: kokania nisang edapan en longjima ko angring dokedo hoitiko longjima pumimi
1: longjite mako nang matata he jongsi la sorosu nang phara ning nang dokde pusonti sinuma nang lang dunra prabji pu he ko
0: kalang ta kalang loko la hodi ajanon pini ke mithapan pachupu lapen hotel along konsi tengera misti khwai po chong yidi kania
1: ante nanglong tangka ko amdu loko nang mithapan singera misti ka khwai jipu
0: nilong krep ho tangka du dorji di
1: krep hoya tangka tong nang dorji ji tin kok mako lake nang sinema tomang itun pemako hotel tong lut ipema laan wet ke nang dorde ko saret hem tangka dulang ti enam tha munang therak mi mina
0: ante kanya nang sang era to phan hangdam bom nu dei ne hem tangka chen dam lang

0: kanya nang inuwet ke saret ki nalo
1: kibang lulata choy long pen kachi ilang

nege sang erafan nining dok piglo ko lapena lang ta aning nang dok piglo tangkata khoros piglo ko jong si nephan nang chubai det pulote nege nining thikang sabji ko songya

0: Nili ni atum kuna nafsi kita mikir lu ong ing samri.
1: Kunot no to kita mikir lu ni. Sang eda bangke silumalo ni tibihi lu ni. Kilang dun tanghu. Non on ta bang ikilang.
0: Sini ma kilang dun. Kuma mapen lu ong kilang dun ike. Pinsu mardu ikmawe.
1: Tiro mo nili to chini dun dek.

0: kanang ko nun thakan niya de. Nang tumbang hini. Apot at ulo apot ni inuwet ki dam hai he.
1: Dako kanya ahem anto nun ray na

0: kanya. Hem anang pali do nang ni lu. Ni pu ni pai nang tu ma pha nang thek lok ti. Nang je ka ret ta hai.
1: Dam po de korpi. No ne boy filema ke mewa no te lang don thu sinang de. Bye bye.
0: Bye bye.

0: Piloho. Nang sang era pan nang nihang mako.
1: Oh, ninihang. Ako alang ta ni pandu.
0: Nang mantutan loko nang ninggihang.
1: Niningkan siya prang melu nang ke mentu menonte.
0: Nige pilo. Ningkan hiniya prang belu. Nang non het nang condon her her. Cuma thari kodei saret. Ahem kita mathek dun lawa thek dun lawlik.
1: Pilo ko nininge dokalo so hemle dam dete. Aku arju dam jite arju dam na. Kumaro phanse nininge dogma.

0: Oni, Oni.
1: Pila.
0: Sang era bang duik ma.
1: Ndo, hapu ya ma lutun ignoy.
2: Usang et, nang risofan nang ningdog ma. Ni pen gidukok pile. Nang kupisi risofan kacibidun lo. Nang tulok ke, ni long pen, cepajok un e. Nang pon long wek nangyi.
0: Nang pon long leku, saret. Kuanam ni pelonik, nitung, ni sengka cihang, ancop takalilang, ni ku anu ni, tangka poy sakitang, nang-nang sini tuntik, nang sulak ponong liku, saret, nang sulak ponong lik.
2: Pilo ko ni ponong li jia teke, damlan ko risu, nang dakpen normal.
0: Oh, damlan ako?
1: Ayah. Opay, oh, kopi apa lemah ho? Oh, semata. Bukan li ho, bukan li. Kopi apa si kaki pulong-long lemah ho? Dati sabra nang labdu nojo.
3: Ay, cungo, kita ngehudang buli yang kaga wepu. Kita ngehukiri kong nanti idek si. Nang, cungko kaya desi dok. Nang kaki bohong lo. Dan nang, dapen bahanita. Ni sepi apa anjak ke panang le. Neke papur hiji lang.
4: Nang tala, bang apan, kipa che bong chod ke, kilang me sa gya lo so gali sanghe, nang kai silang me, nang kai silang me.

0: La hele ma tha leng ma neng ami thang a tuam ka pang reng a marat ma reng a piling ke ka chirim wang vele
1: la puson ke chok che lo ne rong a sora tung ta rong rup ta chi pang kir vet si do nang ji a pot lo ka si la dang si do khang jang le ne
0: ba neng lam chi than bo ma mat ko man tu si lang tuk nang ke le rok lo ne jo
1: oi neng lang tuk ki ter ta da ga mat si pe ni la pen ka ching lu ka ching thi bo
0: la puan chot lo neng rong a sora

0: La que casi ven y dipu. Ya me que van la gafé menelong pen megahertz para ir a todo borrar cap la penan parta news on air hablo menta nang le tuvo marjig longji. Non. Adun tu ya me da miglo nang. Adun tu ya me ang deng long pen ning arlo alam the. Que tan ponje bang junaki intipi.
1: Cardom. Men ke junaki intipi. To non ne ke klem bom ke dak dipu bazar hi ti along si cho klem ton bom lo ko ve bi thi pu si chi ordon bom la ko ve bi thi ke jor pen si e ki su kun e pu non ma hem rit pu non e school samar han kapor hi pu non sa mi dak pen si ni tum klem bom lo non sa mi samar han kapor hi la dak pen lo don ra pan che lang pu sa mi dak pen lo lase kadu kawe atum sami therak nangne tumili chor so langa chingthori phankel son si tum therak ripin pen tum klen pon bom nang po isomar phan sami tum popopori pon nang po bang asuke bangke therak re bangke e chuklem cho damta bangke therak re lase ili arleng tum sami therak re nang po ili ta un an pen ke ili ta chuklem pon nang po ka therak bangke war phet nang po isomar kereng ni phan ka por hi ki mi sen ji phan si ili ta me ma tha nang po kai chuklem clip pe na kam sami chuklem nang po nilap the ke lan sing ton lo kar dom
0: la pona ponang le tum jonaki ing ti pi pen aneng ar lo alam the ke than pon ar jig long tang lo adun thu so ar lo asyang tong jai mek ang deng long pen ana rong hang pi la pen hunali teron pi atumang bong chu chi put alam the ar jig tha
2: Aprangse radio nangkar judun kido ana tuma phananta kardom nangpa jer iglo pini nili tum chihu chipoda jai mek along kachu phapondo alang di men lake sangpi anaro hangpi alang like diphuang kang along kache thangklong fast food akulat mati momo corner imp iglo pini alang li pen koson se alang li momo kaselam along ki claim ge damma labang sop aputhak se nili tum chingki che thanpon ikpo tangte aprangse nangli phan akashwani diphohin pen kardomang pajir iglo
3: kardom
2: tangte aprangse halam thile chingki che thandam iglo na nangli momo ka selama kulat comment tu pensi kangpu pon ikcheng lo nangli thanam ikjima
3: ne 12 January 2014 asigang pu cheng la mane ne kan la bunai ke bunai la lasut ke veg momo phula ha de chicken da gli pok ta likha le veg momo lasut ke kan la e plate si kaing ko engge ni lasut khonta hini do desini ase e plate wet ke na e anta ni eri re cholo anta pula ko next day ni bang ko selam thuli lo mane bonai thulo ko sod bang ke ni lo plate thom dam lo

0: La banque dans l'équipe qui tient en
1: Canada. En Canada, first banque ni April le c'est quand quoi long là. Après banque, qui est 90 rupees là. La sa connexion di banque 150 la possible mané ne cheng pon bom mané iri re dela neta unji me me klem bom ya le he kan ma me thang che paduk lote mané mo ani si ke wangji success ji po ya le he si klem bom la se non puan ta non klem bom la
0: tang te nang li ko pi ka ma tha ben si la bang so mo mo ka se la ma sai ke klem ik lo
1: mané ne tun ke dang ni ni hang pe fast food pon non a chat pon ase ni masakurita ve jatta ve malasi la klemote osomata biheglang ma rasi pc klempo malasi matha yale ni masawa matha lo malangta sa pechali do to to bahini cherap cherap la bonai nang pe ala klem nang si klempo ni yale rasi non puta ni klembo masi iri re dalo
0: hula so hot ke kopi piasan se nang li tuma kula long ki big lo la ki big cheng hot ke kang pu cheng cheng hot bang
1: kang pu cheng en khali ne vej mo mo an chalo an ga pi an mang ne che klo jona pi sia ko ba thu bom le la po kali vej mo mo chat ke nang ne pa ko broiler mo mo bonai long ke phak o ga mo mo bonai lo la pen sia ko ne ba ne pa kam pon bom ya le la de pen la po kali lo singra ta bonai nang pa prang ni chicken singra pulo pork singra ta do ne bonai o Angke lollipop talo aida chu bunai pon bom klem bom bom yale he aprang ek do ke tinia lilong si do angke rasut ke apiani bangge do long lip sa koni me thanga dim si dokan chi kim si chu bunai bom yale he
0: la he hoi ka selame nang li konani ka charli dun na sona be ma
1: ne charli dun de mane charli dun de mane non apiansi charli dun le mane fast food sapote ke dote meji pyal he la pila SBI do mate de pachang wa tha khai de la dang ne tendes sarli do no phi bang 2024 15 days
0: tang te nang li training ke andun mate ka charli a hut ko pi pison lo nang li ha dak ka charli dun long ke la bang nang li thanam in chim
1: do pison item lock 16 day nang than he mane mo mo nang than lo angke pulao fried rice lollipop chao la hai nang than le angke la person la pani puri pani puri da sweet pani puri pudo la hai nang than pon lo angke pula egg roll ke burger la hai nang than pon lo ke than bang mi pe ke than bang ke ni mi thang acha ke ingredient la an thek o e ta hol dak pen lo te nang ni si ver ingredient ke bang ha dak hini thom nang than lo te mi thang acha li chat ma te di ning pula te sab advance ma te di ha dak mang ma te sab thek dun lap lo ni ke si ni vet ingredients da bang hadak hini ge thom nang than pon bom lo sonia lo yata hadak ni ge charlia dim long pote mane ni hem ke mo bonai pisita ni ge pelo pe pias pipo har sun da pipi han so cha dania pipo he lan melo sta hola da bang ke bang bele pias ke pipo he hadak har sun han so ta pi dania ta pi en ke black pepper pi soy sauce pi sonia lo da bang ke mix ates ke bele gol he stani nan ma ko papel ek don to check lo ni bang harsun mang pipi harsun mang matang nim tan hai ti tip harsun an chalo ni papel ek don ke lan ke la sa nang thana teng se follow ya le ang ke fried rice pun da son lo fried rice ile ke chutun pla pla chon mate di sta hla da bang ke ek to main ingredient pura lo ha da bang ke pias pipo capsicum pipo a carrot pipo ang ke ko soy sauce tomato sauce ang ke chili sauce mane ek to nem pro prong ke las finishing a hot ke bang black pepper si pipo mane test ti pi yo lo
0: tang tip nang li fast food momoi hui ka selam pe nan parta ko pi ni ka selam pon la puson ta do thulang ma
1: ni do thulang mane non ni medical long ta do la medical college mane ni ha prang pen ta claim si ta non na ko da bang ke ni to bang ke ready-made bo sushi pon mane ho dak bunai long le khale ni tung ke klem long ke mane kha khir sa sa ke air en ke kofi lan ben hem pen si bunai pon air se de ho dak jordam nai mane ho dak bang ke ni tum phan nai na e lot le a lu pi nak pa de ang nim tan plung pu ya le so polo hem pen si mane chana bhaji pon po puri bunai pon po bhutti en ke hem bunai pon ang sele hum me dang sele mane bread pon po cream bun yes cake cupcake hai pon po la son ya lo dak si jor jor ya lo ke singra ma da bang ke la han chalo jor principal mem si ne phane la lo he de dak le chocolate bo mot

0: tela fast food hai hoya kulat ki pi pen ta isi che dungali do punang li pudam ik chima
1: ali do lam ne phan customer na kang hon pen ko ane ni de non ko alo ni kan kre hi ni la cheklo jan ni la customer le ni long wang ve puti ni non anta che bon check time me ne chingkir check time me se ta customer na kang hon pen par non puta ni ko alo ni kan kre hi ni la cheklo jan ni to an opinion ke anam na kang hon lo customer ne phan na kang hon ja ni la chono da sonde wang ve de time me ne ko son chi ni da lo he stan ma customer ne phan kang hone join ni mane non anta mane ne pusi continue bom ya lo alle da do pig lo alle ke ni ge ne somar phan ke por hi ta lo ne hem da tang te stan ni hem ke chikim long lo gari do lo somar phan da ne ke school ko don basko si pa don bai ni ka che ro pa pot ne ke sung o bang son da mo le pilang dei pa dali ni a class tai si ve report fi ta lan te lan pinang po bahini pinang po mane e pa pichar lang po pelo la pen lok se ni ke reng ilo somar a phan ta ni hem phan ta ke chu ki jun pu non hola ni long na claim pu non lai tum phan ta lo son ya lo ani hang tu man pa te ni long wang non nang charli non e mo fast food si nang charli ma bakery le nang charli ye ta nang charli la son thorali ke nok ta vil nang nang hem tot lun ben ne nang bonai si ta nang hema dung le che jor ta nang lol hai ke nang ni pu pe fast food ke nang sop ta non ke kibbi ki ti oso mar sop ta cho e pinelo bakery si ta nang mitang bread bonai lo te nang bread hem nam nam jok plot hem e mitang le chu bonai pu le bread ponon e ke ni pelo butter cookies ponon coconut cookies ponon nang lai pen dam ko an lo karam nasi lai bang mate charli te mi sen ji bon pa yara na mama ning hang tum pola te ne long nang humri ta mi pin so non alo so non sar pi mar non sar mar non ane ne long e ho dai ta welcome lo wang yu pola te yang charli yu te so mat ke job ke long lap le pod ni pen dang long ni mi thang da job ke vista ni la hai ka bot e pen non lai ko an ne ne ta success lo la si non ovi ki mi tu man sta job ka vit wan ke la hai ta claim mi lo charlie mil
0: me senlo nang li ke thanda malam the la pen churulo nili tum nang li phananga cho pha teng pen nang li wang si fast food ka selam an parta ka ske kai hui ka selam pen ta isi me senali pu aputhak radio nang kar judun ke do ana tuma phan ke than ka pa chini po tangte pini ke apor chok tang lo la simo arni ka prek le la anso se chingki chithan thu iklo na do me thak me kardom
1: kardom

0: nengkan krih ini yang bong elitum malong riar lo det pi angkang pi lambang elitum patir pi dampen elitum enam mang ne bos tam elitum malong ri dak ke tong pen non elitum ke thek long prong district angkang lo labang ke tanong te district ini ke thamsi ke parlo hala bang song bong pen bharatiya janata party ke japon pen NDA government atum kupisi ratatum angno ke paklang thedung thedung ke thek long ma hala bang salam the angton pen pajin mitate
1: te pransi kardom pa jiglo ka doi phanta me nang dina karju alam thi bang lage ahok pelo charju nang po alam thilo pini det pi ke charipon a prime minister bharat ang kang long ta anong nam je thang nai bang lo la pen te bharat ang kang penang tan a dera long dam long ta me lang li man peng long pen bharat mate india labang su asu tumbang phan aning parong aning pathe aning kirung labang su anong nam ke wan pen lasu sai claim tech pon mangalang phan churu nangkok pot he pini an punang kok lo alang li 2014 mate ningkan suri hinira kripli me chiklu arulu di chiklu pen lasu ar pu deng det pen pradhanmantri prime minister labang su ar pu deng det pen pini an ke alang ningkan krini ke choklo pu ni an kipling plutang te jawalar nehru aprangke alang reng bomut kibom hutke halaino aji dingna lo pulono na bangke la Narendra Modi bhai bangsi no na bangke alang lila so koson lo po ki ki arni bangke ki ongna kendir lo la si la ningkan krihini pusipunam po 2014 ningkan surihini ra kripli pen non an ke la ningkan krini ki pleng la pente party la ben government tum chelang pet pen pini alang li khibo mohut la ke claim ki mi ke dam ki mi rara tum phana ning pa rong la pen rara tum han ning ki rung abe rara tum han pa chi hung ji kam claim pa chi hung ji la ma swa sai ke claim pon la ka do we bang ke claim pe mi lo busi ni tum bang bang thek pon long la
0: e hala bang song bom pen rara tum kai ke mata e ching thur nang ji kai ke mata rara tum bang a det pir the dang bang ko son ma ki khia son tha ko so ji bang ke plang ke phi mahala son ting dunang ji pusi ki du ke la ka tum phan kachinia teng pulotang te mate me ke thek long lor lo pulotang te la bang ke chuki choka me hin hala da ka bang ke kaching thur nang ji pulotang te ki ching se bang ke alang li tum rara tum ano tin ta dhim mai mi chuk long nang ji alang li tum alang ta khia dak dunang ji pul hal song bang pen ke ching se bang ke jana dhan account pu hala bang so rara tum along phan ke claim la pen ke non ke pak lang ke thek long hala bang so ang bong a ke hai phang chu sang ho a sap so rat pan pajini tha
1: pithik men pudam lo na rara tum aprang ke jasmet pet bang rural economy ke pang chu ye phana bang si cheng nang i pu bang si la so sarkar tum bang so ke police bang ke deng pon lo la si rural economy pang chu nang i pu tang te menang an a ki du ke la rong ru ke du to ma even semiar ma long du abang pu bang pi to mang ta banking pen along bang ke la economy inclusivity pu la so hormo bang ke touch u un elang prang ke la so posi jana dhana account maya pradhanmantri jan dhan account pu bang kapapang pu tol 2014 gor la prime minister semideng ahut among si la pen te semideng det pana phi 15 august ar ni bang alang la 15 august ar ni la bang so a message ur bang si clear so ur bang ko ppc policy ma pu so bang paklang lo la so pen te da bang ki chen ko ke muni tum bang ke la so bang ke no frills account si pu tangka si ka si ppp ma si bang along account ping pu dam lain pulam lo setame la suhur bang alam thie bang rara tu bang jasmet pet bang ke la bang akam pen ke chini dun dia te bang pu bang phi to bang ke la bang ke ko son ma bang long kang pu dam le posa we pin pele pula so ka thira ka hearing pen ma ke chen ku ke la so process bang slow a phi a phi pen bang si la so bang ke account bang ching pu nang ji pu si a phi man bang ke dam lo a the hala bang long claim mo ma a kormosari pula employee tu mang ta aprang bang ke bang account ling pu dam le se kai si hini tu men kichu en dun la so war sai do ko no no bang la so bang pipi da la jo ma si la tu bang ke kupi choi lo ma la so hala ik la kachira duni ta banking la bang lo do tu bang puta la so ho bang ke che ke pang len do ke pasle mane jin jin do sita apian bang ke chini da lo la so bang accounting putet pa na pilu tang te kupi lo li loing ke pu isi bang ke sarkar pi la bang so adhin kirim la so purua phandar long la tumyong si accounting pulu bro tangte la so account through pen achara transaction da hormu do tamela tum kerabri pini hormu ta ludam po la dak pani sarkar tum da se kai sing thanu ding thandun po alang long me long po seta angbong hala middleman bu pusi bu ho la chong thanun ta po chong tiblum ta to bang phu tum bang pen ma ta pang bu pang bu

0: chọn là so bang ke
1: a hok peralam ke puji bu bang ke benang chun lo pusi dang bang bu
0: chun lo
1: ante la dak tek long ateng bulu tang te non pangcho sang ke ning ji ateng pen bulu tang te penang an chun lo pusi ili tum che rat long pakang lo hala bang so lam the a hok pet pen rat anu non ke klang bang ku puson lo singnara ke hai ning ji ma
2: ke cheng si bang ke ili tum congress hin pen ke la son si pudam ji je pir the angkang pi ke klem un abar sai hoklo ele tum prime minister Narendra Modi alangli claim che paduklo apen gela sa thase alangli nong nam dolo ahok la penako tak national level etumadyat pi india kangarlo alangli claim ka dam ka duk visita monitum theklanglo sita nilitum ke thegamlong ki pudamya lam thebangla pohanlo je ele tum jasmet khaisu atumaphan northeast apen ke elitum tribal scheduled caste scheduled tribe six sil labang song kangge do akhai so tum karbi panchanglo kapre kapre aphan akik klema bangke alang tum papling pleja da song se ni tum thagamlo athema people ma pulo tangte pohanlo alang li tum pirthe angka klema teng pen lapendak india adang pielo ke klem akam la so ting pu si claim pulodang ta elitum dak northeast along ke do tribal six tidul elitum karbia khae tum bangke elitum pa phidon ho na dak mangal elitum ledam de ledam de thelo pahalo along litum khayang bom dhorom alam pen chenglo khayalam ang bom alam la chenglo la so pen sa leng tum la rasniti mate politics ke claim pon la son si itum theglam che char dam lo la ka ne litum kai pan ma se ta ne tum khroi dun de lapen jondhonalam jondhonalam angla pohanlo kiching si molangle ke hai ta pulo je bjp pen ta sarsing ka hai ta pulo je rat tum phan zero account pen si account papang puto
1: kala
2: apalang li lason ta pulo je kiching along mangke ahok beng atum chidabnu e lata ahok lam kopya thelo ma ke je beng atum mangke si commercial business purpose account bank kang po hutang ka joma chom chom asonte mesen po pola bangalang to machap ta ritum pudam ya lama me mothe ki pudam ida mangala hanlo ja hol bang so ho bjp tum Narendra Modi kahe ke po bang palo je nang tum india angkang ke do a citizen atum ansita accounting punon swiss bank along black money do pick hudak manwan at po ase tin account long ta 15 lakh atanka nang joma pipo pulabang so alam ki jay dak pena chok a phi bang la so bang chok chide pa plain play dak la bang solar ke non jon dhon pu ba sala tum pathilo jon dhon pa lam bang pulom te ho tu oruna doilam se la tum pulo bon nile matha bin pu bang ke ek number bang ke oruna doilam bang ke farukri ni ra phok ke lake kituk ke boy atum an ke longpo polam se ni tum te chini ba ra tum te chini te bon sita ke thagam long bang pulo tadak isi politicalize ala tum klempon jat se ni tum thagam long je pudaming tung te te bon sa alang li tum a ratchari asong long jongsi cha dab dun de che to dun de a member kali pulo tang te ladak ta ke plak doko ke beng doko ladak bang ni tum ning odam la ke boy pulo tang te khae dut ansita ke boy tum phan bang ke lang tum cover dang ji laga ni tum pudam ji la so po se ni tum la dak bang ke ni sa bo kang sam se durin ko la pa ko puthulo je middle hola moidho bhogi pulo ne pine parok tum pu pu middleman la so lam bang ke pavidyat lo tem a dak interference avelo te bon sita ason pena son a hut pena hut a por pena por ni tum thek dam lo rong ru bolo je form ki pi account kang pu pya nam e aadhar card customer pya nam e jon dhon labang so nang palong pi ji runa da pen alam alan tum ang bong ho tu a leader tum a hok pet pen ke chari tum bang ke thegun de ta hai mene se ta rong alam lam bang ke labang so atum alle ke chen dum ta ni tum thek nam long o labang ke ni tum ning ing sam nun de
1: nona dun tu timong ka hai la kurusar timong ela

0: Joy ke banke dung kek pen hen ruot me do.
1: Dung kek pen hen ruot.
0: Han tu bang e kom ulo.
1: Han tu bang kom ulo di.
0: Ing long a son dam pulete. Han tu bang long po he. Antala toy a son dam pulete. Mi hek pini banke avi det pola dung kek pen. Hen ru banke. Ki long joy ki non an kuke.
1: Tare tarage.
0: Tarata kok banke du kok pen ke. Yang hilak kok mi pusita tarabang avi det.
1: Tante lang dung bangko soni.
0: Lang dung ke inglong nang ingla arlok son damang po kang sam lang dung bangke doji.
1: Tante so arvohan ke non ke dam tang an ke nang nang pisay ma.
0: Non nang ko ke dam tang an ke han bangke nang nang pisay si ke du la si ison sonia abustuta chiripon bom long bom do la si ni li bangke ting ni nedelo la han ki jor ison son bangke.
1: Nang nitum la son arvohan nang ni det pulu potang te e jubi kok pomati di putot ani ta kolani tum sohan me jordam to me ma
0: your to me la ke
1: jog ani uno la arvohan ba
0: arvohan ke nini bang e jormi
1: nini ke jormi di
0: tum ke bang ke ani si
1: nang li aprang ke rong khelan si ki jorde ma jo asi nona bang ke nang li kosan kurang long si jor tulo ningkan surine ningkan sir ke pen bang ke san kurang long si nang li ani jor tulo tang te la dak nang li dak san kurang long a hi ti bang ke han a hi ti long bang ke nang li a hem du ma ki jola hem
0: o sab u chi patap hob du
1: nang li mi thang si la so kulat ke ka chi kima ma tang te nang li phan committee pen nang li tuma pan ke kim pi lo
0: committee bang pen ke kali mi thang jong jong si chi kim chok lo
1: nang li mi thang da chi kim lo mi sen lo a ti bin long lo a hem long lo mi sen lo dak san kurang long han ki jol si ki nang bi si ki ong ma matang te rong khilan ki jolong mang se akinang bisi ki ong lo
0: aprang pen le matha te rong khilan long ke dukan du thu umati la an u ge kali en se dar don san kurang long a hi thi bang bang ge bojar kom he ma si dar bang nang sai mu
1: dar bang nang mu di la dar bang ke long thom pli met po
0: long thom pli ma si nang sai ro pen ke chi chi de
1: chi det
0: de o pen ke sap oi peng peng ni pa hin po mi thang ta chi chulo
1: o ta mani la da ga bang ke nang di ke pa dor si un ilu
0: pa dor si un e da bang ke
1: la san kurang long ki bi long bang ke nang li han det si ki jor ma
0: han det ka li ni li son sonia bo tu bi pon ni ria sai pen he di alu chop bi pon mar po wa an ke ala chana ke cham he ke cham a ke men bi pon ke cham a ke vai bi pon si ni li so da sap si ibipon ke han tai son sa asila pusi de dudun bom nona ku bang ke ketang sai si o ngalu chop no mar puwa puno chana puno sta
1: nang sai di ko lo bang sinang li non ke dam tang mang ka li ke tek long ke ong lo
0: nona ku ke hala han ke van le ong chot pu hulo te hana bang si ali ke kidu he la bang ke bojar ke endam pusi ta me peng thom penin koi pai kari lo ke la bang nang sai blote la si ali om o pen hala han ki cham jong si kom hek blote chana ma puwa alu chop la hai si ke nang a sap o ali ki du chi thek lo
1: nang lia prang la e rong ki lan nong ki jor hu da bang ke nang li mi thang lok se han ki ri pen si ki jor lo no na bang ke nang li e na mi thang si ri dang bo ma yat ma tang te nang li bang long pen pai kari si ki endu na jat si ki jor lo
0: no na bang ke kadu beta te bok te rai ke han kiri bang ke chi hung he de rang ko dam ra pari ya ve mai mi thang si bojar long si pai kari si ge andun tu
1: pai kari si andun tu tang tin nang li mi thang kiri dam pen ki jor bang si nang dia li ke ong ji thek long ma ma tang tin nang li pai kari long ke andun pen ki jor sa li ke ong lo
0: a han mi sen san bro te pai kari ta li du yong si a han le heng nu dak pa te al li ave bojar ki nam phan ti hala ni tu mi thang jong jong kichin kiri dam bang ge ali du la bang ge dam jok problem ati
1: hala bang ki nang li kiri si ki duk chol
0: kiri si ki duk dam si ki duk chol
1: ki duk dam si ki duk chol lo se tami hala bang ki nang li tang ka bang ke e pi jok plot lo
0: nam dam jok plot lo ali hala chi thek long chol
1: chi thek long lo mai nang li long an se tami nang li chulong lun po tami nona bang ke nang li pai kari jeneba nang li paroi si hanam lo pote paroi si han nang li nam det po lo pote nang li long ali ko an lo ke do
0: Parusia han nam de pute bang pan parusia pute mi thang ta parusia le du.
1: Oh, nang li yong si pai kari long pen parusia han wan lu pute ko nang li mi thang ta parusia han chi long tu di.
0: Nang ke hala kin nama parman pen da mi thang ali pen ni paru hindu ko po polang ke

0: si la paru si bangke ni mitang yung yung ni beng long si tap dun lo.
1: Oh nang li mina li long ano bangke nang li beng si jitabom lo. Nang li ani si long si nang beng pesa ke jama jat ma matang ti nang li jiklo yang beni pong si pesa ke tap dam dam ya lo.
0: Kali ani wang paru si si kita.
1: Ani wang paru si. Miang cok dalam lo nte la ke. Nang li ani wang ta paru si si bangke nang li beng si jibibom lo. Tang ti nang li nang li la ani wang ta paru si tang ka beng ke jibib bangke ha nang li kiceng. 2000 an ningkan masih nang liso tangka gibi kiceng ma matang ti non head jong lang nang liso tangka gibi kipang ceng ba
0: halat ningkan suri hini an ningkan bangke ni lige suhur bangke ridam po anke son son ni cukurot po avide ti tilo la sinon bangke ala budukan asapu cikim chon amasi tada son son ni bu pon masih enke ali citek long sinon si gibi pon la.
1: Oh no. Ning. Nona bangke nang di dukan along bangke ku pipila gitu nang di kulat long bangke. Jadi bahan ta dulu.
0: Han ta dulu.
1: Son dulu. Sabun yang tu ta dulu.
0: Sabun yang tu tu. Anke kicu bustu son son ni. Nyalu tu. Dali tu. Harsun tu. Pijas tu. Birik tu. Kecam bustu leh. La bojar ke jora chip ini ni leh. Son asavek palok palak.
1: Oh leh ta dulu. Amasin nona bangke nang li. Ani wang ta. Harui si bangke nang li beng long cetap dam long long ladi miang chol lo nang li budi do topik lo nang ke dam tang an pen han ki jol pen lok nang li hema pan pini ka chiri chi tek long son dulu ma
0: o no nang ku me ka chi tek long ateng te son son ni amar chi nam long lu la dokan ki do pen pini a suki a so sa chi nam lo hala pris chi nam lo tv chi nam lo
1: tv da chi nam lo di lagi nang li han ki jor pen lok si
0: han ki jor pen lok lo
1: oh han ki jor pen lok si nang li freeze ta chi nam long lo tang ki nang li non freeze ki nam pen ki lagi mi piglam lo ati ki nang li han jong si nang un idet li putang te ki pat chu ti de ji pan freeze along bilong po
0: la so pan ti ni ning ma tha lo
1: na pen nang li han ki jor pen lok ta tv ta chi nam lo tv ki the ta la song chu claim thek pan nang li pan chu ro par pig lo te a prang ho da bang ki nang li lo suni suni da han ri da ma da pen tam ji po hema longge pini jon tu pini pak tang ho vu tang ho bi tang ge pangreng phan ke a por ma chilong le da thai po te no na bang ke nang li pai kari sa han en rong lo pot nang li la me ni hema longge do ke pini vu bi pak son ke pangreng du ma
0: no na ko ke bi te jon troxi do ke pak ta jon ni ki kok lok do e son sab la han ri dam de lo mati usuni kam ve bu masila long hong ka chupang reng lok lo
1: long hong da dulu mane long hong bang kai ta
0: dulu
1: dulu nang ni la han ki jor dun kente ha ki cheng penon an ta me pitin ki ni ki han jor dun de det lo pu ani son mane nang li ni thom ni pli han jor dun de det pen pu du kok pu ya nang li dulu ma
0: avila
1: avila ndi nang li ha ki jor dun ki cheng man da kai ke ni han jor dun lo nang ni phu nang ni pok so se
0: lai phu pok so se pulote thang ki du ki phana ve pulote kai ta han ki jor bang ke ting ni lu bang hem ham le dam ta kai te ning du i pu ni du ka ni du bang det pu
1: tang te nang li me ne han ki jor ke ni ni ke silet oh pu bang ki pin ni enta ve dal lo
0: a ve
1: te nang ni tum han ki jor la tim long ma tang te nang tum a group ke nang ni tum jil pi ding bang ko anu ki do
0: na nang ko do ke itum bang pli itum jikak ke pin lang ke ceng pen ta du bom la
1: nang di han nang bong ki jor ko lo su han si kin nang sai nai lo
0: la ta pu thip un e a hud ba lak bang ke chu ye neng hang ling ma ti di ani pen le te kang moi han nang ri pri po kang moi han da nang sai men tu ni bang ke han se rong wan u hud bang chu la mi han se rong klang u e hud bang ke han se rong ta nang sai asila ta pu thip un e la ta pu thip un e hana bangke ke nang sai sigi ong bangke chua ning hang ling mate ani bangke pon u husta nang det huta du han se rong sita ason thak thak lo hen ru ta son thak thak lo ja da han sita nonang ko ke nang ni det puka vi det ke ja han ta nang sai
1: ok pon ni lai bangke jong li jordon di pinang di
0: ni ok pin ni bang ni jordon di
1: jor jor jor di pin la ante nang lila son ok ki jorji pandang ning ke hang do ma
0: ni ok ki jorji pu bang ni neng ta hang he angku jor ta jor thek the ni gi ki li nang ni angku kai mata men ai the ra ku ang ni mang hong pan ta be mar do na pu ma si la bang ke ni neng hang on de de la
1: mane arbu han
0: pin ni bang ke mi thang ta chu nang angku bang ta neng

Radio Karju rara tum la pona por English lo na jeme kirot ka parju dal tumar jolo ek tanglo la pon si English lo na kirot ka parju jeme ke kang toniklo la ke Akashwani Dipu adun thor juk sinang ok pran aja me long pen chihu chiput Radio Karju rara tum pinike somindar angkang vi dan ka chipi arani Silabang so vidan ka chi pierani long pa chi tonon si Arjik Senang khud bang pi halvelin timong pi Dr. Samsung Singnar pathologist lapen ki angtong ing tiga tharang